efi se Hebrew fo nwoma no eti dumie no ti se mo dio no na Hebrews 12:24 said yene mo gwama ni mo ja ani ya dance sem su ye dio mo sun kunim ti ye bo yesu di e di yesu mo ja a cancel atwere boni bi a watwere di atia yai pato kase wo yesu kristo di mo and now na ti and now no pay everybody what some say yesu kristo di ena se ye bo a osurufo asasi so ani asasi ase edi bi a wodi to enkoto jenyina enkoto na tachema pa mu nkase yesu kristo ni ewurade no nyankopon nyane na fra wufuo mo enhye ejo nyankopon ni munyam enti ene daya ewurade ei mene meyire ye mama ye mama ma ani masefo ewurade ei mene menua nom ani ye ma ani yasefo asemponi biara otanfu bi ti se hema woye maami abusuam woye papa abusuam wo ayira abusuam wo ekuna abusuam bronu ayete so efie yetimo baabi eye adwuma baabi etowade kura ye free so asemboni biara otanfu bi woye brabo mo ti se hema aka to yenso ene ebo yesu di bo mpae ne di yesu moje atwam ewo yesu kristo di ma asemboni bia ewo yesu kristo di ma midi yesu moje atwam midi yesu moje atwam midi yesu moje atwam midi yesu moje atwam bia wane na bo mpae bia wane na bo mpae ma ne sura bo mpae ma ne sura bo mpae ajo ma ne sura bo mpae Quadromani Subo Pire. Abramani Subo Pire. Quadramani Subo Pire. Quacumani Subo Pire. Equiamani Subo Pire. Yamani Subo Pire. Yamani Subo Pire. Efiamani Subo Pire. Kofimani Subo Pire. Kwami Mani Subo Pire. Amamani Subo Pire. Aquasimani Subo Pire. Aquasimani Subo Pire. When you're in a ma. When you're in a ma. When you're in a ma. Any massive

Ye bon paye. Bible ni se. Ohine no kachire. Ohima Esther. Eni Mordekai se. Die momu usire se. Minyi firi muso no. Ana min tro let enko. Enfe enko twa die hama atro mu no. Mu ankasa mu tro die mu pe. Ene die na opɛ. Ene edie na opɛ. Bible say, si yesre bi biara aye pe, ana yesre bi biara ewo yempai bom. Ebani obani dimu yesre unyankupon ewo oba Yesu Kristo dimu a. Bible ni se Awurade be ye ama ye nije wie ye pe ye na yakoma ato ye yem. Metu asempeti nsun ni se munsun ko ni se mumisa. Na obema mo na wona obisa ni obisa ni oma wom mo hwehwe na mube hu na wona ohwehwe na ohwehwe ni ohunu mumom na obebie mo na wona obom na obom ni obebie won ohini ka kire Haman Mordekai any Esther any Haman aye Mordekai ni Esther said de mo pen mo ankasa mo ntro ene so de open ni bisa. The day we come as bisa, who bisa we Yesu demon. Bible say, according to 1 John, say, "Bribi biara, yebom pa yesenia esa, yebom pa yesenia esa." Onyango pon otiye yai. Iti yejire radia semi su bom pa ye. We wadu umpeni ifi swa. We shesa ube ware. Ewadi miya ware ya kwain. Ebiya ususwa ware. We shesa uwa kwain. Bisa. Uwa kwantu mu open krata bisa wo ye adwuma pa adwuma nkoso bisa wo ma di sua na wo srese brode be mana konkan bisa o hwa yarisa bisa e die na wo pe ohine ne ka kire Mordekai any Esther say mu akasa mu tro ni amope pato akasa wo Yesu Kristo di ma ene anadwi ene anope Ewadi ye jira wasem so. Ene ebo mpaye. Ewadi wasem se. Bribi biera. Yebe ye anokro. Ewa hon wasasi so. Ne yebe sire ejano. Ewa obani dimono. Ejano be ye. Entye nana jwi enano peyi. Ewadi ye jira wasem so. Ye sire wa Yesu Kristo dimo. Ebisa enkwa tenten. Mi bisa onyini che ayaresa awo awaria apomuden en yonyam sika yedie enkaiko empeja asumjie ahoto from ye ebadi mi sresa mami ire jumentu pao ebadi mi sresa mami ire sika semun kokan ebadi mi sresa mami ni minuanom Any money yasi for, Ewadi ma ye ni ye, ma ya bra bon tun pon, ma ye sika se munye ye, ma ya wadi ya masumje, ma ye nyini cha, eni kwa ten ten, bise urade, ewa yesu dimo, ni ewa peno, churo, ewa

na wo ka chire urade anopa yi eru nti na me ne wo ne siuzi emma ebo asafo urade mrane David is a meshura a radin nanyana na ye ye a woman imu day. A radimu na me cra.

Bibia omubi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Ye de ba na ko. Frenny stories and the fillers in na. Esu mi sadiso. Messiama. Nemu men kan chobia o. Ebeko konsa dia yemia. Se sabi

Esther so ebeboa na eye tabia takum ebeboa ama wonso no bibia akoyi edi ama wo ebe ma wonyu mew bista no e